Nisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimnechi Radio.

Magari niyang kung saan sa Europa. Dore kira wan. Niyang kung paano mindo. Uno si sa sabaw. Ah. Chora. Niyang kung paano mas. Minutong kamera wan.

maikemisetso a rona change e re tlisang ha se ya hore re rekisitse ha kae, how much have we achieved, ke hore re khonne ho ama dipilitse kae. Mme ha ke tsamaya ka ntle mona strateng, batho ba tla ho nna o bona ke a presenter, but batho ba bangata ba tla ka ho nna batla ura o rata wa presenter re bone SABC 2 mara man ka nnete ha o bina le sehlopha sa Holy Cross. So ntho eno e nketsa motlotlo haholo. At least ke a bona hore molaetsa ona wa se Modimo, ntho e leng yona e ne re batla gore e finyelele mo dipeleng tsa batho e a fitlhe. Ke sona se ke bang ke thabang ka sona, ke ikotlang sefuba ka sona.